kisone moyo wake mambo. Ndiye anayehangaite sa Josepha, ndiye anayehangaite sa iye. Zita rangu ndionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.

0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu nilionzi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Sounds out of this world. Zimnet Radio.
2: This is a Nitro Depot.

0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ni ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: God has a secret path in the sea.

Nisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Makanik Manyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.